0: eyin ko si nkan to buru nbe mu mi yen wa fi boil eyin ko de gbadua olorun je ki ri ifana ki o su ko to pari wa de je eyin na wa gbo mi sa mo ni ki gbugbu akote kini o ka gba we to ba ti wa badan gba we loni gbe omi yen wa a ma ana eto mi yen fun e loruko Jesus o ma ri anugba
1: amen
0: ti o su ba ti pari Friday to ba ti kayin na ma npade ni lu fu ape o su yi ma paje o ma mura e sile eh ma mura e sile ti e ko family e sinu oko be ni ka jo ma bo ka jo gbadura awon eyan mo nle ri je o ti to su je o soju e loruko Jesus wa ra anugba
1: amen
0: o su ifale leyi o su kini mo pe
1: o su ifa
0: ah mo mura fun o su igan mo mura fun o su igan sori ni ojo Friday ninu Ibadan orugbara mi fun mi kini mo pe
1: orugbara
0: ayayayaya eyan gboro mi se loruko Jesus o ma ri anugba
1: amen
0: wa ri ogolo
1: amen
0: lola lagbara olohun ma wa ni igadu ni ola lagbara olohun ipade yen ma ni agbara gbogbo eyan olohun te wa leku e guest ready gbogbo branches wa leku pata la ma se program ni Thursday lagbara olohun ni ago mefa bo mo ti wa ni igadu last igadu road hotel bus stop so pe o lo si sebi oba abi oko loyun event center ko se ti o mo be e te wo si mi o ma ri anugba
1: amen
0: o ma ri anugba
1: amen
0: o ma ri anugba
1: amen
0: o ma ri anugba
1: amen
0: o ma ri anugba
1: amen
0: o ma ri anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o go re ati ola re a si ki re o ma fi ara
1: amen
0: mo lo ma fi ara
1: amen
0: mo lo ma fi ara
1: amen
0: ah e gbo mi sa ki dede da fun yan a so tele lele boluwa tin beti emi e wa na waju oluwa temi duro mo so fola na pe ko ma boloke mo to repeat fun e bayi pe wa de oke loruko Jesus
1: amen
0: wa de oke
1: amen
0: wa de oke
1: amen
0: wa de oke
1: amen
0: sori ala re ati iran re to wa ni waju re to lohun ti fi han e to ti kole awon ipinu re in to fe je laye omo mi ati ma ro lati bi omodun mewa ani dokita lo fe je laye emi ti ma ni ambition na kan pe oloseru lohun won so selu ni won de po bayi won di po bayi mu awon omo ti ma ni iru iran be sugbo opolopo awon iran yen aye o ki je ko se ibi ni pe ibi to la koja ibi to ti gbe agbara ti nbe ni agbegbe re ase awon agba to ti la koja to de mo mo gbadua loruko Jesus won ni gbe iran re mi
1: amen
0: won ni gbe iran re mi
1: amen
0: amoye awon iran to good le ti gbe mi amoye awon iran ati awon ogola awon ala to ye koro ti o good lele ti soje amoye awon asiki ti aye ti gba lo amoye awon ogo ti aye ti salogbe o mo ru awon ara le to ni o mo ta ba baba re fa o mo ta foju ya re kan iru agbo le be ni won bi won na si won wa fadua sere o mo pe adua na pa kristiani lati ba olorun ni adua je to ni agbara sa o le ki ma respect Joseph ni gbogbo igba ti n ba n ka sori e ogun pa fun gan o le lala o lala iru ala wo lo ti la ejo agbo ala igba keji ti Joseph la Genesis 37 verse 9 10 and 11 e ka ese meta fun mi Chloe
2: o si tun lala miran
0: yes
2: o si ran fun awon arakunrin re o wi pe ṣàwo
0: ṣàwo
2: mo tun lala kan si
0: mo tun lala kan si
2: siwo
0: oh yes
2: oorun ati oṣupa ati irawo mọkànlá fori balẹ fun mi o si ran fun baba re ati fun awon arakunrin re
0: o ro ala re fun awon to ma pa o ro ala re fun awon to ma fi ijija o ro ala re fun alabaro re loju ara e talala baro ti e fi ran re han ta lo so ala re fun ta ni alabaro ti e ta lo mo to se ogan ki lo gun awon baba ba ti ja to bi olomo ta lo fun guja awon obi re to mo igba miran o le ma je to foju sun ko o ta je elomi elomi pambele to finu han to pele eyan awon lorin lori oro e won setan lati gba mi josefu won fe pa bo to ba olorun ni gbogbo egbon se poto ko gberen mi o bi ogbo igberu bo se poto ko gberen mi ogbo inu ewon bo se poto ko gberen mi mo gbadura enikan ri mi gbo e fo soke same o gu ile to ti jade ko ni gbe iran re mi in the name of Jesus
1: amen
0: ko ni gbe iran re mi
1: amen
0: ko ni gbe iran re mi
1: amen
0: itoni keke ke ta won wuli fun eyi ti wo ti mo yi e igba to gu e ba de awon te jo wa ti won fe gbo wa ri pe won lo ma pase fun won igba ye ni wa se mo yi adura to n gba awon obi ti ru foto awon mo won kiri eh ti mo yi ten se ngba awon mo re ba wa pase tu mo de bi ogo tu mo de bi to ti celebrate wa wa ma ranti awon adura to n gba kiri foto to n ko ka kiri bayi jiji laro kutukutu lati ma bebe wa se wa mo yi e tewo ti mi ira

0: mo ti bere ko le se alai mo pa ni lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
1: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
0: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

ti ti waye lati igba ina ni afiko yi yo bere sini fi ara han lati pase bi awon mo osise ilese ologun orilede Nigeria bi won ti ma ri agbega lenu owo won won ni pelu eyi lati private ni the staff sergeant ni won ni afikun yo ma deba owo titi won na be na na ni yo ma ba won ti won be yala latagba colonel ni ati bebe ati bebe lo te dori awon general nibi ti afikun na yo ti ma ba owo titi won na won ni gege bi igbesi otun ti isakoso are orilede Nigeria to gbe yi lati pase bi eni ti so olubadamara pataki si are lori oro royin ati ato gbogbo bayo onanuga ninu atejade to fi sode lana ode yi won ni lowo yo shikishiki mami owo de in to ba mu awon omo ologun le yi ninu otutu ninu ojo ninu erun ninu orun ti won fi ara gbole loju na laarin awon iko to je wi pe awon o fere fun orilede Nigeria ti awon si duro dandan wi pe anisa o awon o fi emi awon lele lati je ki abo orilede Nigeria ko ma gbopan won ni binu awon eyan be badun ko si life nibe o lowo yi eni ti se alakoso foro eto abo ni orilede ti Nigeria iyan General Christopher Musa retired 2020 o gbe osuba kare oni sadankata yin o are orilede Nigeria mo da abu re fun yin won ni afiku owo to de ba akata won mo ologun orilede yi yo tun je ma je koriya fun won bi inu ani bible origun ani ba ya ajore ni ori a ma ya atokun won ni pelu eleyi yo ma je nkan koriya munu aradun fun awon mo osise ile ise ologun orilede yi lati le tubo tepele mo ise owo won si pẹlu igbiyanju eto abo ti won sa fun orilede ti Nigeria iroyin pọ gan o fe gba oju iwe kan nebo kekere lokan ni o gba yara self contain kan fun royin kan be lapa bi ni ṣugbọn o loju iwe keji iwe iroyin ti punch to jade photo ni ojo wednesday alanfani lati ri pẹlu bo ti ni agbega owo to ti gagara ju

Eka bo pada iroyin ti futedo lo se nte sowo waju ikani omoluabi splash 105.5 fm ile fufun bala ofelele nilo ti ibadan e wa ja kawasaki on ekesto level ka sun sowo waju ka lo sinu weroyin the nation ele to jade futaro toni o won eni ti se o alakoso eni si olulu lo lede wa nigeria iyeson wike ade to ti gba kan ri je alakoso fi igboke igbodo oko lo lede wa nigeria roti mi amechinu o won na no deye ni kaluku won san so oro to lagba won san sira won o lori igbolo nkan eleyi to bode lati akata bishop agbani yen john kadina ona yeka leyi to nsoro gbo lori ibi ti nkan de duro eni ninu isejoba eni ti se lo lede wa nigeria asiwaju bola ahmed tinubu lakoko na eje lo taratara o sakate en to ti fi gba kan ri je alakoso fun igboke igbodi oko lo lede wa nigeria iyen roti mi amechi nibi to ti se lalaye be se ri oro to bode lati akata bishop agbo ohun ko mo ton to ye wo mo lo so mo lorun si o oni bi oro ba jade ba ohun en to ku fun ile ise are o na ni lati wo nibo ni nkan kudie kudie si ki won si gbe igbese lori re ki se ki gbogbo won wa bode ki won ma so kugba kugbe oro ini si eni eleni.

0: children's drugs.
1: She can't
2: be care provider.
3: Won tun bere ku o le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi
4: o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse
3: o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
5: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: Maggi star yo so gbogbo onje ta

ta ba nso nipa orilede iyan ele to nbe ni abi ajo ti FIFA oko le nigba odin mesan yen 211 oni gbugbu awon orilede e mokan le la adorun iyan 91 ninu e oni won ti towo bo iwe o wi pe dandan ni taidan iyan ki are ajo ti FIFA baba nso nipa Gianni Infantino wi pe dandan ni pe ko lo melo ni gbogbo orilede to gbadọ towo bo iwe yen ti o fi pe melo loku idire gangan ti are ajo ti FIFA to fi pe ipade oni yajo yajo pelu awon agbagba yen ninu ajo ti FIFA wa sile adulawo nbi aku ojumo yen ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbomi yen ni tibutoro orilede wa Nigeria bakan na ka ma kira wa ku dede asiko yi iyen ni gbogbo bi kibi te yin ba tin lanfani lati ma gbomi yen ni kaakiri agba nla aye ikanni Splash FM 105.5 ile funfun bala felele nle Ibadan afin oba muritala adebayo akande MFR ekerin olubadan ti le Ibadan kabiyesi baba afin yen re eleyi ta wa ti gbe ngbo nsi afefe iyen lori eto ta pe ni ja won si mo mo pe Ibadan ka ma finga aderonke adesola di olori of sports ohun le nreti ama itesiwaju na ni ki gbogbo e ko tun le da e ko tun le kun bi idodo efon se ri ni ntoku yen fun tosu yi nibi ti osu yi de duro e ti o fi kole emi ati yin ni lori eto ja won si bi nkan se ma je niyan sikiruayin di oju itere loruko ti temi omo omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa loruko lootu eto yi otun ba baba tun di omo olawo Alex Ferguson iyagun ta so lu okunrin bakan na dolapo akindapo oni o je ke ma gbadun mi yen lapo odo ti yin be yen be se ngbo wa e wo e darapo mo wa iyen lori ikanni bani dore Facebook be se lanfani lati gbo wa letun ma ri wa wo nbe kete kete iyen loni so si Life and Direct lo loyinbo n pe amọ ki n to ma sun sowo waju ka se tori pe looro toni awon eyan tun lanfani lati gbenu si baba nso nipa ti ka se o *347*1004*1#. E ma fi n gbori wole yen o na le fi lanfani lati gbori wole *347*1004*1#. Abojo opo ti aye lukara yen www.cashier.ng e tun lanfani lati babe yen wole babe yen wole o ma ja sibe lowo kan loni ojo karun niyen ye ninu osu kejo ninu gbogbo wa odun erun odun yi o ni run wa lomo ni run wa loko ku ni run wa laya pelu ase olo eje n gba rin gbogbo orilede wa Nigeria wole baba nso nipa iko ti the Tigress iye iko agba oje lobirin iye ninu bọọlu alafowoju sinu ajo loke tori pe won ti balẹ ka iyen si orilede China fun ipalemo baba nso nipa awon dije ti o ma waye iyen ba

wọn ti balẹ ka iyen si orilede ti china o yen fun pale mo le to lanfani lati ma lo lowo iyen lorilede moroko ifese won se leketa se kagba iyen ni group stage orilede wa ni Nigeria o ma wa ko le ni yen pelu orilede ti Egypt ni dede ago mesan la sale ni kini n to se se ko sele gan yen ninu ifigagbaga ti to ni je orilede wa Nigeria le yanyo orilede ti Egypt ti borele bi e meji yen ninu idije yi de to je pe anfani nla nbe fun orilede wa Nigeria bi won ba le samulo anfani lati fi aje orilede Egypt loni won sa ti e kokko mo padanu na ehe ifese won se la

0: dana akoko na Nigeria fi ga si ani ani leni ti Nigeria ba ma pa won mo nkan tan se o
1: ton ba ni nkan se ninu DJ yi o
0: DJ yi ka ba won be mu nkan be o si ani ani ki won fi ya je orede Egypt tori orede Egypt yi na yi mo ba won ni kankan gan mo ta won gan wa mo because in fi ka ba ga akoko won je be fa sodo
1: be ni
0: fi ka ba ga keji won je be ta se yo
1: won je me ta se yo
0: o si kankan mo na lo fun won lo titi mo so Nigeria re awa ti bori fi ka ba ga kan a kan ni lo pe ka bori ele
1: koda gan o se se kan ba ta o mi gan o se se o se se
0: so le to tun bi pe eh Nigeria awa gangan awa wa ni dawa
1: wa
0: ku ba se se
1: ba se lo ida
0: ba se lo ida ti a ba fi oju di awon alatako e mo pe afoju di lo ko ba Nigeria nigba tan ko do orilede Malawi afoju di lo ko ba wa pe
1: afoju di
0: e mo pe igba akoko ni ti na Malawi o wa sinu dije ile adulawo. So Nigeria si to pe a ta ba si wo iko lori akaba ajo CAF gan e ja wo iko ti ori Malawi wa ke se iko ke wa ke se iko ke dogun tan wa ti won wa igba ti won kodu Nigeria Nigeria foju di under 8 won igba ti we fika go pali meta si meji nana wa e mo fika ga le keji won bi won se ji fika ba ga kodu ile de ori du ile de Zambia ba ipo se gba Zambia na gba ile de Malawi ni a ni so inter so collab so Nigeria ba ti qualify sugbon tori pe won fi oju kere won oju te ba di e foju kere mo ni o ma gbe yan lo
1: eh amọ ta ba wo ni ojo ti Malawi ati ti Zambia eh lojo Malawi yi ifiga awon agbabolu ti won lo igba ti won wa gba elekeji orilede Zambia isiporo popo gan
0: be
1: ni isiporo papa lowo waju iru okoronko start ni ojo Malawi won start Azizat yin Oshuala amọ nigba to di ojo Zambia won lanfani lati start Azizat Oshuala awon isiporo popo be lowo eyin ni laarin gbogbo ni awon isiporo popo be so boya ka wa so yi pe afojudi te nso ki se lowo agbabolu nikan to fi mo oluko ni gan
0: e be o le be ko oluko ni na se awon
1: lati gbe awon best player
0: lati gbe won
1: joko
0: ko ko so wi pe Malawi ti an so yen si opolopo won atoluko ni atagba o ti fi oju kere won wi pe orile ede to je wi pe won ye se wa sinu deje le adulawo o da bi orile ede Cape Verde ni
1: be ni
0: e ja orile ede Cape Verde e je ka mo se fun awon ko to se kan ri galagba ajo FIFA
1: o se fun won kun ta won okunrin
0: Argentina Spain ele to lo ri pe ta ba ipa kan to be deje le I think they were agbaye gan o se to so pe Cape Verde le pitu kan tan pe yen o do fi mo ni kekere ati ni la ke mo mo fojudi kankan to ba je wi pe oluko ni olukọ ni orilẹ-ede wa Nigeria olukọ ni tawo obinrin yi o fi oju di won atawọn agbọbọlu na a ba ti kogoja te ba ni champion
1: bẹẹni
0: awa wa n fi ẹyẹ wa
1: bẹẹni awa lati lakọsilẹ to daa ju
0: ile
1: adulawọ
0: nbi agba mẹwa ẹ to kere si to gba atẹliwa lo gba meji iyẹn Equatorial Guinea.
1: So ka gba wi pe afojudi
0: afojudi ni o
1: afojudi ni afojudi ni oro le ti gbo yen lenu Abdulkadir Adirogba o la afojudi oun la se ipapa julo ifigagbaga takoko ta fi padanu sowo orilede ti Malawi ta fi je ami ayo bi meta si meje iyen ni wi pe won ni bi won ba ba oko agborin lala won ja agbokun o si nbe ode lo pa baba wa lo ba ti to de gangan lala afojudi ni afojudi ni to gbe yin baba wa te nbe loko de mo mo ti yin leyin olohun oba oni je safojudi bi nkan se je niyan o ya papapa ka sun sowo waju ka sun sowo waju oro lati gbo yin o dinu ajo ti Viva ninu ajo ti inu ajo ti Viva okay ki n to bo sinu ti ajo ti Viva yen je n ti e wo be na baba o de nba ti wo be yen baba ku nbe yen a wa so nkan kan yen nipa oluko ni Sidé ati oluko ni Didé Deschamps ele to fi ko agba oje torilede France ile ti Sidé n fi teko Gianni Infantino iyin are iyin ààrẹ àjọ ti Viva o ti pe ìpàdé oníyàjò yìí yàjò ìyẹn sí gbogbo àwọn àgbààgbà tí wọ́n lẹ́nu ń bẹ̀. ìyẹn nínú àjọ ti FIFA ó pé wá sílẹ̀ adúláwọ̀ ń bí pé ìpàdé wà o ẹ jẹ́ wá sọ̀rọ̀ yẹn wá sí orílẹ̀-èdè Morocco. CONCACAF ni tí wọ́n ń bẹ ìyẹn ní abẹ́ àjọ ti FIFA fárígá yí pé kí ló dé kò sí nǹkan tó jọ ẹ tí ìdánrú eléyìí wò gan àwọn èèyàn ń nà ka àbùkù wọn ò ní ẹ̀mí ìgboyà eléyìí tó tọ́ ìyẹn nínú àjọ ti FIFA ẹ wá ń sọ pé ẹ fẹ́ ta 20% torí pé owó tí wọ́n fẹ́ ta ìpín ìdókòwò yìí ó ń lọ bí $4.1 billion.

ni won fe ta ipin idokowo yi jade le to de je pe gbogbo awon to je amugbalegbe are ti fifa yi iyen Gianni Infantino gbogbo won o ni won kominu si ipinu yi pe Gianni Infantino gan ogun awon gbo bi pe ko gun awon gbo Gianni Infantino o nbe labe ila yi lo bayi o ti pe ipade pajawiri yen wa si ile adulawo nbi iyen lori lede Morocco

oko di mesan yen 211 o ni gbogbo won ni bayi 91 nations on lo ti towo bo iwe wi pe ani ki Gianni Infantino ko kowe ko fi sele pa won o fe mo gege bi are se wa ri ninu 211 yen 106 yen 106 on lo gbodo kowo bo iwe adeun yo wa ku 105 nle ti 106 ba ti sign e pe ani dada ki are ajo ti FIFA wi pe ko ma lo mo ja gbo kon si nbe yo lo ni bayi 91 ti wa kowo bo iwe 91 ti kowo bo we tori pe baba nso nipa

0: jo enu ri o fe bo
1: eh ele be se bi be ito ba fi le ra mu sini dan si te to fi le gba dije wa champions league meji abi se beta
0: beta ni
1: beta o gba ni dije wa champions league beta ninu ko igbe agbabolu yi ko ise oluko ni kere mimo so lati wa lo gba ise oluko ni iko agba oje mi o ni gege bi kan to le deruba eh aje wo awon agbabolu to wa ninu ko ile le france ka wo awon agbabolu to wa nigba ti olukọ ni sinda side to tun kori abadi ni odun 2018 2017 2016 e je ka wo won si ra won e lo to ko fe si iyato gangan to wa laarin awon me gbogbo won e ja wo yin.

0: pe mo lu o wa lara won squad ele to gba so lati ko won lo si le fe agba ega ko le je babara fun rona ti gbari
1: tawon agba ballu le so yen wi pe lati ko agba ballu jo ki se gan sugbon ta ba wo isowo tuko ni club side ati national team o fe yato fun apere e je ki mu nkan kan wa fun yin mi ranti iju ele ti Kylian Mbappe ni nigba kan ti are orilede France to soro street o pase ni bye bye Kylian Mbappe ya Kylian Mbappe ri run kan ba yen pe bi awon alase to

0: ami ami re yin na pe fun ababa e se un gan ni eh customer care ma pe yin wa pe yin wa pe yin
1: oda thank you very much
0: okay you are welcome sir welcome sir Babon baba iye lady yan bi nkan se je ni Abdul Qadir Adiroja ka se gba yi pe sinisede ni charisma o ni ogbon o si ni iriri to le fi tuko agba o je tori le de France
2: e to la kisbe ni pe se ri en to ba ti le tuko Real Madrid Barcelona ki se olopo ni pepe furuma o ti doluko ni agba ogbi iko agba oje
0: bi eyan ba ti ri mokandinlogorun ewo ogorun
2: ododo ba mo lapodo temi mi ori ise gege bi ise to le wo lorun asirawo oluko oluko na jesma ko se bo ti tu ko ile de Germany iko agba oje na jesma si oluko ni
0: se to pe 30 plus mani na jesma iriri wo gan lo ni o ti tan bi nkan se je niyan leni Vinicius Junior ati ko ti Real Madrid pade o waye leni o se ki won fi ori oko so odun nibi ti Vinicius Junior nibi ti won ba gbe oro re ka boya won fese loju ni o boya Vinicius Junior no gba fun won ni boya ko ni gba tori pe awon kan je agbenuso iyen fun Vinicius Junior ta ba so nipa Rock Nation Sports awon na duro kori pe ta won fe on la won fese yen labe ni to je Michael Yoma won gangan lo handu kesi Vinicius Junior yen ninu ti Rock Nation Sports yen ile ise to nse asoju fun Vinicius Junior le ba tin gbo rock e ti mo pe Sean Carter ti gbogbo eyan mo si Jesse on lo ni ile ise o lapa bibi lati ma se wile iyen fun ti taro toni loruko olooto eto yi otun baba tun di omo lawo lo lapo akindapo on lo je ke gbadun mi lapo do ti nbe be mi ba tin dide sikirun de loruko temi temi lade aloko iya otun mo gbe yin debe iyen lori eto ta pe ni ilubirin eyin ti wa ile pe sibe titi ola abi otun la ta tun ma pa ni ri ata pelu bukun ni o dabo
3: Balaba ni baba ori lori o ma je ajise bi oyo laari
4: iwa topolo lo nlo
3: splash 105.5 fm
4: mi ma len ton so ni boro
3: awala koko

awo le pada ya o sugbon o ti Madrid ti won ti fun idunadura yen tan ti fun pinpin tele e won ti so feda lawon apa bi kan o ele to le je anfani fun Vinicius Junior ti o fi le fun iko ti Arsenal lati ri Vinicius Junior gbe wa sinu kege agbabolu won star 347

lagbara nbe nu aye opo alagbara ti o mo pe ohun ni opo to mo pe ohun lagbara ohun opo to si nfa agbara ohun mi le aye logbologbo won be ni tooto won be lawujo wa won be nu oko won be nu iyawo won be nu omo won be nu aburo won si se be won be nu egbon won be nu ore papa ore kuri kosun won be nu eni telomi yan layo ta pe ayo ohun ni obirin ohun ni eni tokunrin mi fi yan lele to se be lo do kare lamuta won be nu won to di alagbara ni opo mo bi mo se wi saju le kan po ohun lagbara ohun ni tooto be si lopolopo omo mo si pe ti won ba npe aye aye aye eyan eyan gan ni aye o eyan laye aye gangan le eyan won ba pe kini kan se nikan ti won pe ise aye ni o te ba wa die sotun sosi mo mo tenu mo fun wa lori eto papa labala ita pe ni ohun ikilo mo pe e ri wi pe eyan na la ba nbe omo niyan ni be ni amo ju gbogbo e lo se wo na o mo gbe aye kan lere fun lara re pelu isesi iwasi igbese irinse awon nkan kan eleyi to se yi se o se be mo fi gbe aye kan lere eleyi to ndide na roti o tejo rin kaakakiri lojojumo aye to si se pe ohun gan ni o bere si ni se o to fi bere si nfon rere wi pe aye kan tun ti de o idi ta se nkira wa nlo gan niyan bo ni lati moju to ki la aye ti wo fun ara re nfojojumo ngbelere to ngbelere fun re to si ndidan na roti o tayin mejeji jo nfiga gbagba tejo rin na to si se ko ntele e kaakakiri iwa isesi ati be be lo atawon nkan kan to polopo ki moju to na lo nse be to daye ti eda nfo wa ara re gbelere to si ndide na roti ti won jo rinrin ajo loke ipe ti won fi npapa wa nfo rere pe aye ni ma jeru aye be o gbe osubu ni mo se mo nfo rere fun alabala ye eleyi ti mo pe ni ohun ikilo be ni ijejo lori eto yi ni mo nte mo wa pelu akore ti mo pe sora fun alamoran eni ti o gba o lamoran eni to lo ba ipe wi nkan kan fun awon nkan kan o da o lokan ru lokan re fi lohun se bakan wo pe bawo lo ti waju tu e ki la won nkan to gbodo se ki le nkan to ku to tu gbodo se o ti ro sotun o ti ro sosi enikan se nkan kan fun oni iwa ati enikan le jo nfa nkan kan be ni nkan kan lo nda olokan ru wo na lo nro ko se nkan kan ni gbogbo e lo daru po mo ra won lo fi wo wi pe afi ko fi oro lo enikan ko si gba amoran lenu ru eni be be ni mo pe opolopo lo se wi pe ibi to ti kose ibi to ti se be to ti gbe aye lere ti ra ti e ohun na ni igba to lo bere amoran lowo enikan to gbere amoran lodo e to si mu amoran ohun lo to tele ha olodumare amoran ohun lo tele ni gbogbo nkan bere si ni daru logbologbo igbese ti won pe o gbe na lo dogun to dode sinu aye e be ni

abalaba mi tun soro mi yi lati pe ke fi to wa leti gbogbo to ba ni se pelu fanfa lori oro laarin eyan ati ede kan lori oro ile oro ile oro wo ati bebe lo enikan du ko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju enikan wa ko to lagbegbe yin enikan se nkan kan to ku die ka to lagbegbe yin te si wo wipe ohun teni yin se ye ati ba dake te woru eni be niran o se se ki wahala ti o ti die yo ko se be ta bale ko tabako kura ko dodo jeje mo joko mi pelu o si se se keyin o bara yin ni korita ko ye mi mo waju o se lo eyin o se pada si nla kankan koja te ti du sotun sosi e ti gbe awon igbese kan sotun sosi to nti be nkan na o lojutu la pe ke fi to wa leti labala yi si ke bi ogan ta ba ti gbo na la fun yin lanfani lati darapo mo wa lori eto yi ogbe number te pe wa si re 0706623 5262 0706623 5262 ni number te pe wa si ni fun tabala ta pe ni ba mi ton soro mi ye fun yin lanfani lati se be darapo mo wa ninu kulu gbohun safefe lori eto yi

Yes. Ati de si abala ale ni lorun bayi ni isin yi. Abala ile ti man pe awon to ba wa ni ajule orun. Emi kini na ni ma ba yin pe won awon eyan yin te ni ni ajule orun si daddy yin le ni nbe ni ore yin ni padi yin ni oga to ko yin se oluko to ko yin le weri ta le ni lajule orun iya baba re baba re ku se nta le pe lorun sori gbogbo awon te mi npe lajule orun gbogbo won lo ti lowo billionaire ni won trillion lions won ni owo pa lajule orun owo buku wa lo gbogbo won omo kan ti so ni olorun mo ja lowo buku e se pe pe owo pe owo eyan po owo ti to ri pe nja bank gan laya babe lomi lajule orun professor ni doctor babe lomi lawyer babe lomi agbejoro babe lomi opolopo babe lomi gan se presenter lorun to je broadcaster ni won iroko lo lawe ni se oni radio lajule orun ma je ntan yin oba fe mi awo lowo gbogbo won wa lorun e je nfi oju opo le ni ale oni te fi ma pe wole ta fi ma ba yin pe awon eyan yin tan wa lorun won ti lowo ke ma gba owo lowo won won mo to yin sona be ba se gba owo yen imi na ma so fun yin se leyan lajule orun ke to pe number fun yin yes 070-69-49-30-00 070-69-49-30-00 Tabi ke gba pa bi wole lati fi ba yin pe awon eyan yin to wa lajule orun 070-14-47-5770 070-14-47-5770 Number to work on ni splash ni abala leni lorun la wa lale oni abala ile ti mo npe awon to wa lorun si baba re ni iya re ni san ti lowo lajule orun bi ti yan wa san ti lowo abi won ti lowo o ye ki won na gbo won ka bo pe won si won mo po ti yan wa so mo se tan se lajule orun emi mo gbogbo e emi kini emi le mi mo gbogbo e tin sele ni ajule kini o ni ajule ti orun.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi ale Wednesday ale anu ale to se pataki ale to se pataki gbogbo le ni bo le wa te tin gbo mi pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan agbara adi amura ale fun ipade 77 gege be se mo ojo meta la ki fi si awewa enikan bi ibo ojo Sunday oni ranti ojo isinmi lati ya simi mo se ra won ojo meta tai ojo ti adua mo down ni ojo elekeji ni ojo Wednesday oni wa bo si ojo karun to tumo si ore ofe o tun wa bo si ojo anu wa gbo mi ti ori ofe ba dapo ma anu ninu aye eyan a si pari e si yanu equal to undeniable evidences miracle iyanu ti o se fowo ro seyin ni bo le wa te tin gbon mi eyan ayan fe e dide nle mo mi e dide nbe e dide nle daddy ati ojo jimo loyin ojo meta ninu ose to ni agbara ojo jimo wa ni 77 to te ibosi ah mo mi ati daddy e ja sari mo bo ni bi pepe e je ngbadua meta ti olohun ki ko fun yin enikan ladua meta alakoko ajo sepo ni to ba mo ko yin tele wa leyin to ba mo wa kunle mami e wa do bale daddy adua meta kan be ti olohun ki ko ni iru ojo anu bayi to ni ore ofe nu today is 5 ojo kan osu elekejo se aye re ojo odun 2026 eni kan ladua meta adu ope la lakoko olohun ki ko mo dupe temi daddy se le do bale lati dupe ti mami eyin na kunle awa to se lore la dupe awa to se lore ri e je wo won ma mo bo yo gbe gaga laaro yi oya pastor Mrs. Temitayo e gbo soke ka mo gbo re

0: Loko emi atoku eto Otumba Isaac Adeyinka Omo moro atete kon Tabantile febo Ni mo nke wa lale tene Wipe kule Aku afoma ni yashe Ode odabio Yoron la shele dumare Ojo karonre Inu sukajo 2026 Ah osu bejo latun ti mu akaso re ta tun gun yi Awon kan ti re won ti koja lo Awon kan si wa laye ta wa laye Ki se pa fi yo awon ti won ti re koja lo Sugbon tori anu re la se ndupe lowo Olorun Eyin te si wa ni hospital Olorun ba mi iluwosan yo wo yin san lagbara lowo Olorun yo ko ko ja isan te le ma doju ko lale tini Olorun ba anu yo wo anu re yo wo yin san o Eyin te wa ni hospital bayi la se le jumare Eyin te wa ri je te ri mo Olorun ba mi o pese fun yin Olorun alaanu Oba tun pese feku tun pese feye yo pese fun yin te je alaini te ri njeje lale tini ni woyi ola
1: omo gbadọ daru
0: yanu osele la se le jumare
1: koni baje
0: mo nki gbogbo wa pe e ku le o
1: koni baje le to
0: Baba mi logbo mo so
1: koni baje ko mama ni ba
0: olusho mo kin e kale ayo yawo loyo
1: baje o
0: mama mi mo kin e kale o alaja adewole retire principal mo kin dada e kale ma o
1: eto
0: aye nde fiditi
1: mo gbadọ baje o
0: lo ba ogun bi ebel
1: ayayi
0: baba dada
1: gbadọ baje o
0: mo kin pupo pupo o
1: nitori
0: kinto lo si omi adi o
1: tuntu
0: odo baba mi adebawale
1: ti omo
0: ti mama mi adebawale
1: gbadọ baje
0: e kale o

akin akindodo pro alukoro ipe won ka le fun teni o awoa e se le ni tupo murowo yin ya beji germany in london ya beji elegusi ya beji lodo oba mo kin temi tope mo ke dada o ka le o ya teacher mo kin dada nene mo kin o taye ati kainde ibeji kini ibeji keji mo kin lori eto igan.

0: Madam Tuji Adams, lati gbere tuba, mo kin eyin eyan yi, mo kin lopolopo, mo mo riri yin o gan gidi gan. Fun ilakaka ati ife te ni seto yi.
1: Ogbodo baje o.
0: Mo fi titobi Olorun ba mi beyin eyan ti mi o ba da ko mo fi titobi Olorun ba mi beyin ki se ti gberaga o ejo nitori Olorun.